ko te tikanga me ngā mea nui i ngā kata, ko te māramatanga i ngā nekehanga, me mahi i ēnei nekehanga ki roto i te whawhai.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongo nui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.